Mesika sukana ikikirate ikalutishinga isirira kumubali bahimbani ababuwira umwatsinga nuyu muke muri holo ngoko baba kwira mu byaswa ngabine bine myetsi ne musuke ne mulangirika ngoko nzi u yena mubonda bonda mu byaswa bikasoko epopi no monda menambe naho ukumeni bishibe ne mulangirike yiramus maliki doko nokubanya so civil inakaru kuratino bahimbani babibabi ibaniriso Kumubahiti, umaliki, umbeu, umamusangwa, mamove, ekalalangwe, emabuho, kandeno kulukano wikalutia, mbumbasere la matra, vateba, tulala, emiasi, ilibiru mutu, maukwabu, emuvisunga inibi. Na wakulu wakulu mulu, wakahira ya bati ya kumbe, mbunu wanawaka nguhaluba, achisivoche tachakoleka, umuvisobie beni, pakateno, Aba suda abe woni wakaluma bakasike ble aba lumu byaswa ebe Jordani monisco ibasungika nabo bane mu timbatimbo byaswa ngabini bi umukiro icya munabwire mu ikaholamo operasyon sauvetage helicoptere mu byaswa ebe walikale munoro kivu kwa manani myati libire ri basulumu ya suanga hivini viva kabutu nukalulumu ya suanga hivini na wakatano irisu eri umuhanda wa kargo eri kumbanyi eri asungi kanario eri ya pia eri ya kurikiribi aga umu ya suanga hivini na wakatano wanawarina eri nguahira boba ngangwa nguahira na wakatano miazi liviri ya mbiba mpira ya vetuwa na vetaka umu ya suanga hivini viva kaleka ne ubunga butukuri lingalinga umushitu munje wakaleka imyatsi yina mwenda chite chitia na bakatuno awe abyasa kire umurisu katutuno ba musukana bani muri bya ibanga kolanga bya he ni ruti cyabali bahimbani nabali hakuye kwino bandu ngabana ibanga na wetikibwa mu busige boshi boshi Tukayabu irukumia tilibiri ya referendum ngoko bani mutu lwa ngoko muhambo anganabi nangana hiku kundambiri ya liwaliwane rebia iba ngana tupoli ya ngoko natu kinikundu nao abaka sukanapo iba katupola ya nitashe bukumwa tingonu yu ngoko alumadra karlosi mpili inakatano kwa mananani mia tilibiri muhambo ngaunu yu achene nende mia timenji ikabia ngairana ya henera Naho ibaka lingikana yangu ko ebyo shi bine mushitu bamba ataka ambula ngoko muni mundi mwoiwa none akatulawo bana tu sale ejereshongera ko naho mushungushitu chire nyuma muni mundi showa emyati libiri abakaita miramo wasoma ngoko bakasuka nabo abande ibone mutu alabo bukaheka bumubyeswa ebyibeni mbolere